me record wo mo wo mo nya we enkomo a wo mu di ni na anawie me no betche na so do adwen kira ba eye enkomo dada.